0: Bonsoir, Dimadou.
1: Bonsoir.
0: Bonsoir.
1: Mwen ka fye alè.
0: Top desod, top desod nou ba. Se moun nan lezo ka kouye, gade si zo sa an veyte. Tou le jou.
1: Hello?
0: Se moun nan, mwen ka yi di san ko. Lezo ka kouye. Fè a siwez o pa bo piyes de zod. Paske de zod la, nou ni bagay an zo wey nou. Pou nou tan nou bien, sa ou ka diya. E yo si se moun nan ki do a ka tan nou. Me le ou ka afekte zo wey nou. Mwen la pou ni tij. E pi tij mwen pitet ka ini ish yo. Bon, lè mwen sorti si ya, hop avle mwen tan sa yo gadi ya. Lè ou ka kouye, gade sou sa fè asiwe la panje de zot bo, i ka plime pou nou, i pa kaya afekte nou, tou a mouve. Bonswe, di mwen do.
1: Bonswe. Kobo, nga wè bon sou ba yi pa pa ju bwa. A di ti pa pa ju bwa che de fwa. Ma zon pa pa ju bwa, mwen si ma kon le fli. Me yi ka wè si che pa pa ju bwa, nga di che de fwa. Pa pa ju bwa, sa ka so pi pa man kou le di an sal pi bis. Ek, Kobo, la nan lop ba yi a chol moun wè kou du van nou el la. Se ti nan kwa pa ju to a fwa yi ka fwe ba yi maman yo. Si ha, la wè pou li sa di pou man pa pou lo a la moun. Kwa me ou te pou lo a. Si sou la ka yu, yo ou obye se me si netou. Yo ka ba se kouto yo, yo ka koupe netou ki yo kan pou pou sa yo vle. Bo yo ba tou a zay me te ba yon ka yi moun ba yo. Ou yo ka fe se tou a zay ta. La jola nan se jen la aple. Yo si pou se fan gome se sa ki la bi se du van le long chay net pa yon twe. Sa baba di se ti nek la ka fe, se yon do ave ka fe bay maman yo. Se ba sa mou yo ka fe, yon kouto ka koupe net, pi net ou ek nan to ade, pou vin vol, yon sa yo ba mette. Me bobo radi yo pante yo voman pou le di an, yo ka iti yon sa. Piske ma to ave yi bay yo, gabo yon nan to ave jes kote. Bon la yi chwe me bay yon ka yi, ma ka yi satispe an moun di, se vyo yon se ka vin vol, yon baga yi chwe me. Si halwe pou yo, yo a di sebe ki kwen wadyan. Lazim la kwen wadyan. Le polis ka investige. Si jos ka investige. E kan yon pa rafet yo, jen swa rafet, yon da rafet. E kwen mou gan si bop de rabwe manje. A wadyan, a ba akouye bon, a ba akouye bon di yo. So si wadyan, yo swe yo, ka yon mou men, yon mou men, yon se yo ate, yo kwen mwen mwen pyo. Pa jwe pi yo, kon di baba juk bop de rabwe. Rapide yo. Ayi, bobo.
0: Bonsoir, mon collègue.

Zaka chanje a ouji la teni yon okay pool pool ka hwen vole la tout le e konjou moun nan ek se pool la weste ma av koumane y fe fet me mwa apwen moun nan ek pool la tout weste la ada moun ki ka ay antwimele yo an zafè moun an kay moun Zopa, kopwen sa ki sa fèt la?